0: montong war-war-war-war siya.
1: Kali ka, Ma.
2: Awas ka.
0: Silay siya hangaran. Hmm? Ngaran siya tumangung siwong bitong.
1: Ya, ha, ha.
0: Yaden, iya.
1: Awas. Awas, Kang.
0: Kumah siya, guys, kia.
1: Awas.
0: Kanyo.
1: Ya.
0: Awas,
1: awas, awas. Awas. Awas, tong jesin.
0: Oish, nyabut belong dulu itu.
1: Awas. Kali, Kang.
0: Asupkan siya bedog. Awas, siya. Rasakan siya jantan tilu tapi benul di kuaing.
1: Tilu kecelo ni.
0: Naun jadi tilu hulu dicaca kuaing.
1: Baur lah.
0: Pena stiker sayang dumam para kot buta di kanek tilu hematan bencar sapisan. Ciaat! Wah!

urang sararea ka panlintang ti turunan urang. Iya, anu dipikahayang ku Akang nyata na Widadari Supraba, panggelisna Widadari anu 40 eta.

0: si mga putra Gatot Kaca nga hatukin si mabaktos kanyo pansinyan na rama paman.
1: Uha!
2: Alo!
0: Taulat.
2: Sumahilap ni Tampi daning tangan laro kiwatangan simpon plungi ati pundihing mas takacu.
0: Di malam. Kali na tita tiga pihak kapatan mga ulak yang malum kang jira mapaman.
2: Mas putra. Urang saling malum.
0: Kumaha kangjing ibu damang di pinggandani paman.
2: Saya.
0: Tuaya naon-naon ka nagara.
2: Tuaya.